0: nyingi nnyo. So ne tuleeta eddagala eriyambako omulimi okuteekateeka ennimiro. Era ne tukola research ne tulaba nti obuwuka bukosa nnyo abalimi baffe. Obuwuka buli ebirime biringanya nnyaanya. So ne tuleeta eddagala eriyita obuwuka obw'enjawulo mu birime. Era ekyokusatu n'eddagala eriwonya n'eriziyiza endwadde ez'enjawulo mu birime n'ebintu ebirala bingi nnyo. So ffe twesigama ku research oba kunoonyereza nga tetunnaba kuleeta ddagala ku katale.
1: Tutandika ano kulima season eno etandikire kandi season eno omulimi atandikire okuteekaniza omusiri gwaye. Muddo mumwimire enteekaniza ake.
0: Nga Mudagro Chemicals Limited, eddagala eribaddewo katale era erikyasinze okutta buli kika ky'omuddo ng'oteekateeka ennimiro yo baliyita Mudoset. Mudoset eddagala lino lya mazzi liri mu bipimo eby'enjawulo. Tulinayo ekidomola ekinene lita 2, tulinayo akadomola akatono lita 5, tulinayo lita 1 ne half lita. Naye ng'ekyenjawulo ekiri ku lita ku cupa eya lita 1 kugirako peeni. Cupa eya lita 1 eya Mudoset kugirako peeni era cupa kuliko ekisanikira kimyufu.
1: Oli yakuyabuiza bwaki mwateeyo peeni.
0: Aha, peeni eyo abantu bali bacupula nnyo eddagala lyaffe. Abalimi bali bamanyi nti Mudoset akola nnyo nga bamukozesa nnyo. Abalimi ne bafuna advantage ne batandika okucupula eddagala. So ne tuteekako peeni eyo nga teri muntu agenda kuleeta ddagala lirifeeke nti lya Mudoset ku katale nga cupa yalita 1. So cupa eya Mudoset kugirako peeni. Mudoset nga taliiko peeni nga cupa yalita 1 oyo si Mudoset, kiba kicupuli. Kakati Mudoset ono lyo ddagala lya mazzi. Tulinayo n'ery'obuweke lye bayita weed it. Eddagala lino lirudde ku katale myaka 10 n'okusoba era abalimi bazze balikozesa bawa obujulizi litta buli kika ky'omuddo. So weed it lyo ddagala lya buweke ligira mu saketi. Weetaaga ebijiiko 8 omuddo we guba nga muto. Omuddo we guba nga mukulu weetaaga ebijiiko 10 mu lita 2 ez'amazzi. N'oddeka mu mazzi obuweke obwo ne busanyuka bwonna bwonna n'ofuuyira. Kaakati ffe nga Mudo Agrochemicals tukugamba nti obuddo we buba nga bukukutte kozesa sooka okuuse Mudoset wayitewo ennaku ngazi izo 5 oba wiiki emu omuddo gukale osimbe. Era osobola okukozesa Mudoset oba weed it ng'omaze okusimba. Ensonga kinagambye nti ffe twagala tukeekereze tulabe ng'obudde buno enkuba bwetonyeddemu omulimi asobola okusimba. Oluusi enkuba eyinza okuba tonye n'ogamba ate okuteekateeka ennimiro ate abantu abagenda okunnimira ndyoke ensimbe nedda. Bw'oba olina Mudoset oba weed it ky'ogenda okukola, enkuba bw'eba etonnye ekiro bukera ku makya osime ebinnya osimbe mu nsiko wadde nga mulimu omuddo gwetema ebinnya simba
1: otakokezemu
0: ku makya gwe simba kawungeezi genda ofuuyire Mudoset oba weed it. Oba si kyekyo oyinza okugamba nti olwaleero enkuba etonnye n'okeera n'otema ebinnya mu nsiko ng'omuddo mweguli n'otema ebinnya n'osimba. Enkeera n'ofuna Mudoset oba weed it n'ogenda n'ofuuyira. Kaakati advantage eri awo nti omuddo guba gukala ng'eno ensigo wezimera. Naye tolina kusukka nnaku 2 olw'ensonga nti ensigo ezisinga zimera nga wayiseewo ennaku nga 3. So kati w'osukka ennaku 2 ensigo eba etandise okuvaayo. Ate eddagala liri erya Mudoset owulirira oligenda ku nsigo ng'etandise okumera ensigo ejja kufa ate onenye ow'ensigo oba ow'eddagala. So w'oba ogenda kukozesa method eyo nti oyagala osimbe oba osige olwaleero enkeera ofuuyire osobola okikozesa naye tolina kusuuka nnaku 2 oba oyinza okusimba ku makya kawungeezi n'ogenda n'ofuuyira. So tugezaako nti omulimi enkuba w'eba etonnye asimbe mu kaseera ako akatono atekinge advantage ey'obugimu obuli mu ttaka ffe tuyita nitrogen flash. Obugimu obwo ng'enkuba yakatandika okutonya ng'omusana gubadde gwaka eyamba nnyo era tukubiza nnyo abalimi enkuba bweba yantandika okutonnya kola ali planting simba nga bukyali ojja kutaking advantage ya nitrogen flash obugimu obubeera mu ttaka nga musana gubadde gwaka ebirime byo bibe nga bikula bulungi ate bikule speed so muddo set omuddo we guba nga mukulu weetaaga mills bibiri omuddo we guba nga mutoototo weetaaga mills 15 kakati waliyo abalina enanda omuddo kangamba omuddo gw'ebikoola ebigazi nga oyina ensiko nenga mulimu enanda omuddo ogw'ebikoola ebigazi gwonna gwonna enkonge watema omuti naye omuti gubadde gujja nga gukutawana nga guddamu okumera so tulina eddagala lye bayita max 24d lyo twalireeta kkatale nga litta buli kika ky'omuddo gwonna gwonna ogw'ebikoola ebigazi so gw'omuddo ngo gwe gwanga okutawanya nga bikoola bigazi kozesa max 24d era nga muddo seeti waali cupa yali teemu max 24d naye cupa yali teemu egirako peeni wadde nga waliwo n'ebipimo ebirala kambasomere enamba zaffe ez'amasimu kuba abalimi bangi nnyo oluusi bakola ensobi mu nnimiro naye oba olina enamba zaffe obaosobola otukubira essimu n'obuuza nammwe ab'amaduuka nga product zaffe zibaweddeko nga mulaka yaffe tennayita nga tennatuuka kukuyita mu kitundu kyo osobola otukubirako ne tukola arrangement ne tukutuusaako eddagala lyaffe enamba zaffe ziri 0 72 5 7 5 8 2 0 72 5 7 5 8 2 Eyatero eri 0 72 5 7 5 8 2 so eze namba za fenzi line ku WhatsApp osobola tukubira oba n'otuweereza message ne tuba nga tusobola okuwa ku magezi nga tusinziira bifana byoba otuweereza
1: omawuliriza mulungi dakika ziri 17 za karaba saahimu ya rwebakyo atwina omulimisa rund agronomist okuruga mu kampuni ya Muddo Agrochemicals eza kutusomesa kandi okwabura abalimi engeri basemeriire okukora obu nibatandike season enjura etandikire okugwa mu bicweke bikwahukana kandi abalimi bakukiringa baliyo nibagezaho okuteekaniza emisiri yabo kandi abandi batandikire okubyara kandi kimulesere kuli kusomesa abalimi engeri basemeriire okuteekanizaamu no byaramu omubwire nkabuno atusomesa emibazi esobola okwita omwata kiyamba omulimi okwita obwire bwakumara n'okulima n'okwanjara nagamba ngu noosobola okubyara bubyara omazire kubyara arabire ekiro kimu enjura egwire then noija norabyamu emibazi yabo niitira kimu omwata ateireho na ebintu mwata rundi ebikoora ebitalibaniza ebimera ebyaitu mukuru Robert Subiri kampuni ya Muddo Agrochemicals kashi akaki buli season eja notusomera Muddo Seeta notusomera embazi endye kusinga research ogambire mugikaramu mutuletire kikiaka kuruga mu kampuni
0: fenga Muddo Agrochemicals mtedengawe nabagambye era nabasuubiza ndi tusinzira kunoonyereza era getubaddeyo season ebwe nabagamba wali akapya ketugenda okuleeta kakati twakizuula nti waliyo obuwuka bwonga tebukyawulira ddagala naddala abalimi b'ennyaanya abalimi ba kabeji sukuma wiiki waliyo obuwuka obulya ebikoola kansooke njogere ku nnyaanya obuwuka obujja ne buzinga ebikoola ne bukuba kamukanziyite enguudo ku bikoola nyinza okwesanga nga obugundi bulayini bulinga bwa white ku bikoola by'ennyaanya obuka obwo olumu bukuba n'ebituli bukuba n'ebituli ku nduli y'ennyaanya ne ku nnyaanya kwennyini obuka obwo abulabe nnyo era ebiseera ebisinga obadde tebukyabulira ddagala lyonna lyonna liri ku katale so twakola okunoonyereza ne tuleeta eddagala eppya eddagala lino lye bayita MDForce 70SC liriko ekisaanikira kya bbulu eddagala lino lirimu ebirungo ebikyali ebipya kukatale kunsi yonna yonna. Lwaki twakitwa eddagala nti abalimi badde bakaaba nnyo nga tebakyabulira obuka nga tebukyabulira ddagala. Ng'oyinza okufuuyira wiiki emu, wiiki esooka obuka ne bufa, wiiki ey'okubiri ne buddamu n'ofuula nga tebukyabulira ddagala. So eddagala lye bayita MD470SC lyo lya kisaanikira kya bbulu. Lirika kisaanikira kya bbulu era liriko MD470SC. Waliyo MD448EC, wabeerawo ne MD470SC. Kakati MD470SC ye mupya ku katale, ye aliko ekisaanikira kya bbulu. Eddagala lino lisobola okutta akawuka mu ssaawa bbiri ku ssaawa ssatu nga wakamala okufuuyira. Era mu mawadde bakaba nti kabeji naddala b'ennyaanya, gwe genda ku dduuka erikuli okumpi obuuza eddagala lye bayita MD470SC ng'olina akawuka konna konna nga kabadde tekakyawulira ddagala, ojja kufuuyira, ojja kunkubira essimu, ojja kuneebaza. Eddagala lino lirina obusobozi okutta akawuka mu ssaawa bbiri kuba twateekamu ebirungo bibiri. Ekirungo ekisooka kittirawo ssaawa bbiri akawuka bakamaze okufa. Kakati ekirungo ekyokubiri kyo kibeerawo, kiyinza okumalako wiiki singa bbiri. Nti in case omaze okufuuyira, kino ekirungo ekirimu kigenda kuttirawo akawuka. Nti akawuka kala obulala ne bwe nga tebuliiwo ku kiseera ekyo, kino ekirungo ekyokubiri kye twateekamu kigenda kutta akawuka akagenda okujja kalye ekikoola. In brief, eddagala lino lisobola okutta ate n'okuziyiza. Kakati gwe bw'oba oyagala okuttirawo akawuka, fuyira eddagala lye bayita MD470SC. Littirawo mu ssaawa bbiri, ojja kuba olabako akawuka nti kaawo kafudde. Ne bwe kaba nga tekaliiwo ne kajja nga wayiseewo wiiki emu, era ekirungo ekyokubiri kyo kiyingira mu sisitimu y'ekirime. Akawuka kajja kujja kali ekirime kafe. Ngega amaanyi ga MD470SC okisaanikira ekya bbulu. Eddagala lino lipya nnyo katale, era obuuka obusinga okutawaanya bukozesa MD470SC. Abalina obuuka obukaza amatabi mu mwanyi, obuuka buno obubadde nga nabwo nga tebukyabulira ddagala, otya nti oyinza okufuuyira obuuka ne bufa. Bwe bufa ate ne buva oli ewa neiba ate ne bujja mu nnimiro yo. Kati twakikoze nti wa ogenda kwesa MD470SC, obuwuka obuliwo, obuwuka buno obuliwo bujja kufa. Obuwuka obuliwo bwe bufa, akawuka bwe kaba kavudde eri ewa neiba ne kajja mu nnimiro gwe ng'omaze okufuuyira, nako kajja kufa. Lwaki? Nti ku kirime kujja kuba kukyaliko eddagala
1: omubazi gukusigalamu.
0: Ekirungo kiri ekitta obuuka ne wanga wayiseewo wiiki nga bbiri. So kati mmwe obuuka obukaza amatabi mu mwanyi, tukozese MD470SC. Togenda kuddamu kulaba kawuka konna konna. Naye era twongera nnyo okukubiriza abalimi baffe nti bw'oba ofuuyira, buulirako ne muliraanwo naye afuuyire. Naye afuuyire busobole okufa mu kwatira omu mwenna mwenna obuuka bwe nga tebukyali mu kitundu kyammwe obukaza amatabi mu mwanyi. Tulinayo n'ekipi ekirala nakyo era kitta obuuka. Eddagala lino baliyita MD benzomectin. Ennaku zino abalimi baalikazaako MD benzo, era abalimi agenda genda ku dduuka mpa MD benzo. Kakati obuuka mwaba pulaninga okusimba kasooli, simba kasooli nga teweeraliikirira. Nze nkuwakyo walensi. Simba kasooli nga teweeraliikirira nti akasanyi kagenda kutawaanya. Kuba MD benzo yazze kutta akasanyi ako oba akawuka ako akakutawaanya mu kasooli. MD benzo, simba kasooli nga tulina kweraliikirira. Eddagala lino lya MD benzo lya buweke. Saketi ya red myufu. Weetaaga obusaanikira oba kyokolo bbiri zokka mu liita abiri ez'amazzi. Kitegeeza nti eddagala lino ly'amaanyi, teweetaaga lingi nnyo. era saketi yemu
1: obuchokoro bubiri bombazi guno mutabule domolem bazigwa mani
0: mulita abiri bomba lita abiri tekamu obuchokoro bubiri oba akasanikira kachupe ya mazi zini ya mazi gana agabujo agomu chupa obusanikira bubiri boka ogenda kulaba ngobusanji owo nabona ande kati feda gala ya ferino ngawe nakugambi tusoka kula kunonyiriza kati nga MD470 SO kisanikira echa bulu wetaga enaku ntono nnyo ne wango simbye nyanya muna kunga 10 bo solo kungule nyanya ngate zina buzibu kakati woba okoseza MD benzo osobola okungula buli kimucho nacho na oba binyebwa oba bijanjalo oba ki muna ku musavu kuba teriruwa nnyo ku kugundi kwegamba okutta lyo lironda muntu tugenda kutta buka buno so waita wenna ku musanvu ndagayo lijja kuba terina bulabe ku muntu naye nga likyalina obulabe kukawuka so MD benzo dagala pia nnyo katale likozesegwa ayagala okusimba kasooli abalima ensujju watermeloni nga zivunda emiyembe nga zivunda ovakedo kangambe fruit kubanga akawuka kano kayite fruit fly wakala lankuma mu Luganda kekavirako ebibala okuvunda so tukozesa eddagala bayita MD benzo okutta obuwuka obwo era kyekimu gwe oba oli mulimi wa watermelo n'obutunda waliyo obuwuka obutira okubeera ku nnimi ku bukoola obukyali obuto wotameroni, biringanya, nsujju obuka buno busiba ennimi wotameroni oba obutunda ne buba nga tebukyasobola kweyongerayo kukula oba okoseza MD benzo obuka obeera bujja kufa n'obuka obutambuza obulwadde obw'ekigenge nabeera bujja kugenderawo nabo bufe era tutula nnyo okulaba nga obuka obwo butera nnyo okubeera ku bukoola obukyali obuto oluusi wansi w'ebikoola oluusi ku binyeebwa bijanjaalo anyaanya obuko obwo butambuza obulwadde obw'ekigenge so tukozesa eddagala lye bayita MD benzo okutta obuko obwo kakati gwe omulimi wa wotameroni obutunda nsujju binyeebwa oba ogenda kufunamu kuba gwe omulimi w'ensujju ddagala lye erimu erigenda okutta obuwuka obuviirako wotameroni w'okuvunda era ddagala lye erime eryo erigenda okutta obuka obutambuza obulwadde obw'ekigenge ebikoola bya wotameroni byona byona ne bigengewa ne bifungala nga bidda waggulu lwaki twakikoze bwetutyo nti omulimi teyeetaaga bika byaddagala bingi nnyo twakikoze nti tuleete eddagala limu naye nga litta obuwuka obusinga okutawaanya abalimi baffe lwaki kituzzaayo wali nti ffe nga mudda agrochemicals twagala omulimi na kendeza ensaasaanya kati mu kifo ky'ogamba nti ogenda ogula eddagala lya 15 ogula ery'omutwalo obeena ebikanga 3 ogulayo ekika kimu kyokka kigenda kutta obuwuka obusinga okutawaanya so MD benzo oba MD benzomectin ddagala pya katale genda ku maduuka olifune mu abamaduuka mulukubire ku ssimu zaffe tubenga tusobola okukola delivery tubenga tusobola okutegeeza nti emmotoka yaffe egenda kubeera mu kitundu kyo lunaku luno enamba zaffe ez'amasimu 0725 5 7 2 0725 5 7 2 oba eyatero eri 0705 5 7 2 eyange nga omulimisa eri 0708 36 14 15 anjogedde ku ddagala eritta obuwuka epya lye bayita MD 470SC nga lyasanikira kya bulu ne MD benzo kanjogere ku ddagala eryendwadde eziri common ennyo era lino libaddeko ku katale lize liyamba abalimi bangi lye bayita Toprax Toplax eddagala lino lya buwunga ligira mu saketi. Nalyo lirimu ebirungo bibiri bye twateekamu. Ekirungo ekimu kiwonya, ekimu kiziiza. Kati gwe w'oba ng'olina bulayiti oli mulimi wa nnyaanya. Olina bulayiti, olina katonnyezi oli mulimi wa butunda, wootameroni, ebinyeebwa, bijanjaalo birina katonnyeze, oba otala butalavu, tukozesa eddagala lye bayita MD Toplax. So eddagala lino lya buwunga. Kakati mu abo abalina bedi,
1: waliyo
0: nnyaanya, bbiriŋŋanya. Waliyo obulwadde obutera okusinga era bw'okuulayo ennyaanya oba bbiriŋŋanya oba kabeji mu bedi ziba zikaze, zikola ne kawaya oba akawuzi, osikayo bw'oti olaba nga akalandira konna konna kavaayo ng'akawuzi. Obulwadde obutera nnyo okubeerawo nga oteeka mu bedi amazzi mangi. So tetulina kuteeka mazzi nti buli lunaku oba buli kumakya ne kawungeezi nnyo okufukirira amazzi nedda. Kontrolinge amazzi mu bedi. Ebiseera ebisinga amazzi amaanyi gaviirako obulwadde obwo, bafango diseases mu bedi. So tukubiriza nnyo abalimi baffe nti oba ogenda kusimba bedi, funa Toplax okole ebijiiko bitaano mu lita abiri ez'amazzi. Odrenkinge oba ofuuyire ku ttaka, ettaka litobe enkeera oteekemu ensigo. Era kye kimu osobola okukozesa ne MD470SC ow'ekisanikiro ekya bbulu naye n'omuyisaako ku ttaka ku bedi then enkeera n'osimba. Eddagala lino MD470SC ligenda kutta obuwuka obuli mu ttaka obuyinza okulya ensigo. Kakati Toplax ono ye agenda kuba aziiza fungal diseases eziri mu ttaka okubanga obulwadde obwo obubuka obwo tebukosa bediyo. Oba osimba wootameroni oba ntula. Tukubiriza nnyo abalimi baffe otukubira ku masimu kuba wano obudde tuba na butono naye oba otukubidde essimu ebyokwogera bibeera bingi nnyo. Amabanga gakosa nnyo abalimi ba kasooli, ebijanjaalo. So tulina okwogera ku mabanga. Oba olina ekibuuzo kyonna kyonna, oyagala okusimba nsigo ki, oba oyagala kuyingira mu kulima naye osimba nsigo ki, weetaaga pulojekiti ki, aga amagezi gonna gonnaffe nga Mudda Agrochemicals tugawa abalimi baffe. So osobola okutukubira ku nnamba yaffe 07725582 oba eyange eri 07 83 34 15.
1: Webali muhuliriza mirungi ya dakika zili ya 63. Kando tu ino mkuru Subira Robert alimulimisa kurugo mkampuni ya Mudo Agrochemicals. Atukambira mbaze kuito mwata Mudo Set, WD, Max 24D, Max 24D, ni mbaze ndiyona. Oli ija kuihabuze mbaze na sobora gisanga nkaha, kani tumalira program.
0: Edagali ya fe, lisangiwa mumaduka gonnaga tunda ebyobulimi. Wano Hoima osolo genda mupa kama duka manji nyo logenda kunyati biblest maduka manji ijero maduka manji mumu oba kangame mu Uganda yonna yonna okay. Ne oba ngoli ka kumiro ne oba ngoli muwende ne oba ngoli bulisa wa changwali yonna yonna genda kuduka eritunde ebyobulimi obuze eddagala lya ba Mudo Agrochemicals Limited.
1: Mudakike mu bigambo bya bikusembayo tumalire program.
0: Eddagala libaita MD470SC olisanikira ekya bulu pya katale. Gw'oba olina obuuka obadde bukutawaanya nga tebukyabulira ddagala, kozesa MD470SC. Mu ab'amaduuka mutukubire ku ssimu obe nga mulina eddagala lino kuba kati essaawa zino abalimi badde bakaaba ate tubaleetedde eddagala erigenda okubayamba. So mutukubireyo ku nnamba zaffe 07 725582. Tukole business. Mamudo Agrochemicals Limited eddagala lya feria kasi ekitongole ekitwala ebyobulimi era eddagala lya feria ku miwendo mirungi.
1: Omuhuriza murungi tukuija kuingura hano programu za zindi zikuija mahure murunyo rutoro gaisa ibiri trina be kuija kuwa na ijana go then program ya ito nanganzi that is vyako mbiyaka na abuoli kanye sige otairoho na Edward vya mkama mbaire mtege kidikideri kia moti ekani mbaire nomulimi sakurugo mkampuni ya Modo Agrochemicals Limited abaire na sobora hivika vya mbazi ibaine fiyaka kandi mokusobora wali mingiri wa soboro kutandikamu season mpya katukubagondiso kurara kurungi mukama balinde.